ukuthi ngilale ngikhathazekile ngayizolo. Kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nje nokuhleka. Bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami. Kodwa ngivuka ekuseni nje nenjabulo. Bese beyitshela ukuthi angeke ize ngivuke yibona abangibona kuqala. Wayintroduce uJesu ufike ekuseni elethe injabulo. Bayekela abantu liyekela usizi likuhle ebusuku. Ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku. Kodwa ekuseni uzoyithola injabulo. UJesu wethu uyinjabulo.